0: ka na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chinji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gee 3. Ọ banye ego ngaa refresh app niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu ga-eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a agwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị app ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app ime prezoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

ndobanyị daruno ana m na redio sapiensi a ya bụ steshọn vọkpọ idune steshọn ya m na-egerere n'ime asha nugesire ike na ọdọyi na ọbịa egbede egbede arụ

0: na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiketa ha si agwụcha. Bịa ka mụbụ fonu gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgbọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka oche nje gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud bụkwa ndidi. Obere oge onye nwe m ga-abanye gee 3. Ọ banyego ngaa rifresh apụ niile dị na fonu ya. Ọsụgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu ga-eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri ka fonu gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na ọtọ updeti gị. Lee ma ọ nwere apụ imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fonu gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fonu ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
2: In a land of myths and a time of magic.
3: The destiny of an entertainment
2: rests
3: on the shoulders of Sapiencia.
2: His name,
4: 95.3 FM.
2: Radio
5: Sapiencia.
4: Your choice.
2: Your voice.

0: ka na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgbọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chinji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3 ọbanyego nga refresh app niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị uzi ha. Ịmakwa na mụwa chọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu nnukwu oge eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị app ime obule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: ma na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka m bụ fonu gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chinji ege. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọ banye go ga refresh apụ niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ịhụ nnukwu oge eti ma ọtata.
1: Chineke, dada m sere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fonu gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na ọtọ updetị gị. Lee ma ọ nwere apụ imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fonu gị.
0: Mụnwa, ọ kwa fonu ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, ọ na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: medicated soap were ya sa ahota ki hihe kpatara eji akpo ya koboko o bu oru aka Hadis Andromedas chọọ ma zuru ya n'ebe niile a na-ere ahịa supermarket na pharmacies ihe ncha akpọrọ Isol extra medicated soap na arụ na akpụkpọ ahụ mere ọtụtụ mmadụ ji dịrị aka n'ikesa ya ịchọ iso n'ikesa ọkpọkọ pikoboko a gbaa anyị taa na
1: 0703-066-2005 zuru kenencha iso extra medicated maọbụ iso extra strength germicide
0: ka ị ghọta kpọmkwem ike a na-ekwu okwu ya na-emenye nje na ọrịa akpụkpọ ahụ egwu eji akpọ ya kobo
2: iso
1: biko gwazikwa ndị ya adunu
3: bịa onye na-ere mota Guinness wetakwa otu bọtụ mota Guinness ọzọ onye na-ere mota Guinness wetakwa abụọ ọzọ mezuo ya atọ
4: bọtụ mota Guinness ole ka ị chọrọ ịnweta
3: nwanne m ọ bụrụ ịmaghị maka ihe rite goodness n'ụlọadị nke ndị mota Guinness anaghị m aṅụ mmanya niile a na nkịtị achọrọ m iji ya wee rite ihe rite dị iche iche dịka friji tv jenereto standing fan instant airtime ya na ezigbo ego gwam otu a ka ihe rite goodness n'ụlọadị nke ndị mota Guinness si dị naanị zụta mota Guinness gị mepee ya skanụ akara ya itinyezie akara dị n'okwuchi bọtụ gị ọ gwụchaa ị nwere ike irite ego ruru nde naira abụọ na ihe rite dị iche iche ruo ngwụcha ọgọst

0: I speak English.
1: Yay! Ima na mufodo ndi madana ya ma itikita hasi agucha. Bia kama mufonu kwa sige uto oseme. Lanya, ubuwa onye mwem na arahura. Ngemi hufodo, ona ama yanya ya. Ose itigo, kawere ohera ame auto update. Kanyi chere, kote nje ige. Mm-hmm. Nkabe izibu sign. Kamu webanye, may cloud backup. Mwekwa nzidi. Oberoge, onye mwem ka abanye ige 3. Hey, abanye go, nga refresh app nini di na phone ya. Osoko dia Bruno na ze use ha. Ima kona mo atori ima ihe nini neme online. Ngwala anya, ki hud nboge iti mo tata.
2: Jineke, tata mse rubu agula.
1: Gini ka ngwara unu?
2: Sa anya ki mirio, ka phone di app ime obule nelu data ge. Tiye yona auto update gi, lemo onwere app ime prezoro na kukune rige go. Meche tabo ndi nana ye use, mwabule itiere data na phone gi.
1: Mwa, ako phone gambo. Oburo ni dozi data go fuma, miaya, fichonu.
2: What you thought that data guitar? Leave it 100.